0: gela zoro karantu pledoni I plado Ethiopia mada kranga to magana plade gana ro nandi akurno zunaro harami karantu so doctor kalenda jinatno so asa ma parat kamdo au wachuro made na duro modun za kurum zanditro karantu modu do kuro soro parat kam shima ne kunye shina made shima kala ko kuntabdoni shi junior da kan zo wadu shima imdoni shi kandaram da toro chisti ya mashuro nasarana wall environment de sema de clan na juro modu wa kude ita ga turo harami kan to shi imdo kultana ma kan tawo junior kan zo wadu sa son shima imdoni shi kandaram da so ada takta kurade ma chista da kurade ma kletairo kreto ko latu tana so karapka doni kala kallo la dadi na masanjiro United Nations sema de shi krezo kolono kranto shi tayroni sa alan ko zi sina mare shi ma kala shi abidie kandaram da sadro chiski kurade ma awala doni shi alama jiri kandaram da sadro darura je ma da baro diwa kurade ma shi labar doni awa jiri kangi so kuru gare gafsina ma doni kandaram da so abanna je maru 40 day fulunye au 40 day awala so da na shado fandiro kalanye kurade ma kandaram da sore suro liwan dumza kurade ma ande clan de tronde account da fondo clan tayro goz kado claim shi ma den tano so note ma kurade ma malam doni jami'a yarwa kwa Dr. Adam Kola Chore claim shi ma adan abi andro shi bayana kurade ma nurra chinne clan ngwa bayano andro chinzun chinno
1: assalamu alaikum jama krantu so radio ndarason ne sai Dr. Mustafa Adam Kolo malam ilmu geography ya gultuma jami'a Yarwa Ilan labudda bali kan tawo kuma Nasara Junna da kan zuwa sawo son klele don nafturam de ya sam ne le Faruk don shiro wal environment da sai da Nasara Ilan kuro tai kawo kuma de audo in huron gazaza sakana jama'a so yangalgina zai yammarare tana da shi ma mahallin da yan nafturam da kalewar kundo wanda yan darura kwasa ya so su da yau shirin san carbon emissions ende awala kwasa kangi a kallata au kangi mota ya au kangi kaskala warti au kangi leda la su warti au kajim la su warti har ma ta yi kaman da ya kama su wannan do kurin ladin awad sawo son nanati nakara awodon kindaram da da kadawo baro da ya kwasa sudin no so jama so da boye na longrote na marta sasaro kusku kuma da maro ruwar wallon wa kwasa ga da kallon no ce kadan da zamzan nakara amma kuma runon wallar din da borno yadin kwasa kolera ai anda zamzan shidma ya mahalliya kallata da ma na toron da su kadawa kulliya shilan kwasa kwara kwalara da sabu demand so doin kwasa da sabab demana nafturam da kandaram da kadawar kultur maso zo na andila su kamga kafkata malungo inde so kata nji kadawa lejinna la njir ma lejimana fallin leda tutsurozana adama ade kurukurin ladin shima sababiya kwasa adoyi kama kwalara sawa yin samun zina da zamjin don na karo jama mai rulon goroti yana kokolinyo a pdn na kama shi carbon emission kama da ya gudana kala hawa kangi a kala ta ade na kadaran kangi da masulin kan tilomi ande yano yana kaskado ibridin yana da ma shima kan zuwa duso yano zana kaskado kangi sulin da shim sarakutu kurkwasa ga dukkan lokacin ya amsa rasudin kuru mota ro in kalalai yalle zain da mala bara suka kuma babur kange su tili masu rumaye isa kaske zana adiye katafallo in gotuna ma da kuma na laro na babur ma battery lamp da tain adiye katafto in gotuna ma awado in carbon emission au awado in kange kwasa sabo rusudin ma da fulu teklan awade editin nakara lardin da yada da ngurbi alhamdulillah kuma na doyin kazido yanda grazing admire yadan rumi awado yin kuma kangiya kallata kangi kaskala ko nuhutiye so kuru na lalan budu sapsana warzen so ce kuma elkeni mai suwaru len mai sabbi so rukiya karo yin kuttu kajim leida awa ga da sabkatar sayi so kunu fiyata kunu cirijin kan gele sulin kuru bado dillan kan musalin bunyin tai kan buga da roya da hanna karo samma da roda da sodin anna karo jama'a sura longurote na awisa din na kokoliza kan daram za da kada waro sadi ande cilon de a hukuma cilon zai raksa a waye san masu subsukal jima an da muku yi ke nemo jin bawo to so bi an gurun zo da zufarajin nayi sai so lane mary ya riga kiya zo rock ganan ganin cijin hukuma ya layya da san masu za interlock ko gogul zai na da kawo shi ti layya da shugar zina amma kawo da san makatiyar rufsana dole an gure ya da doyin ci za sabta kalan za kalza layya da furaza lambu karin tayya de a filin su kwa ramar su kwa rugana yana biya duniya gude duniya sabta kalan za kalza da su furajin na zauro sandin na rolin shi kati kala ma adama mahallin da ruwan da ruwa sa sojin musamman ma mun da kwasa misallo tibia nilulu tufazayya nilulu harjiya mato a babure su kamzu kujiya primary hapsi yinya shi kalan za da ruwa sa sojin an ma mahallin da ruwan da ruwa dawo zo lota amso ya fandi turwa kawa so ndin kuru kun daram da so ya kada ba ru kun da ya kada kuma ro internet do ga YouTube ga mi a karin ga ruma rukin lar lar da nonwe ala China ran daran ziyaye biya njik yayyen kuma roban ji yayyen na Coca-Cola so roba ya dai san maso sadi injin ofiza tulza tripsan ya za shilan carpet wato magana carpet singare ji kuma carpet magana carpet shi lan sanandin injin bai ajaba ajama kamma ba san ma computer ce da su din a wadi da kuro sam nam zakada laida kalama ade kirkiri zawar zayya nya zayya sadan a waga da shi lan sadin ana karo laida rumin kuma bayan da rusu malin gonda lusa sai kalan malaman layyala kuma shi kuma da injin Najeriya da mazo sudu laida da fulmu da fulma baro sotoru amsa ya sadiya fandiya sawandin nafturam za angilajin nafturam da ya kada wa baro waljin laida kalama da kuma jirba ya kwasar waljina da rasu rumi ya shi mamma rungun da san marumi a laida laida rumi na laida rura zango kin da rumi da kada wa sirin kuru kwasa so ya sojin kwasa ma na misallo malungon jiya lan laida saftiya kantana laida cidiya laida da ngulta ngul fizen fune jiya kantana ci zai amdiya zai an mar wadda gasuwa ja an ja kantana yaktiyan ba da kwasan malaria da kuma kan me usamnu malarin bo zangal ne an galgana ne kan me lareta san maso bo zalan kwasan malaria in beji a wi dalilo sai a wala shiro na saralan gestation period san beyi kwa kamo akil tanza surugo tanza ngul tanza ngul kaltaza duk su surawa bin likodi ne har ma da zan ba da suruka fulle ne surugo zan ku ngul kal zan farza solin ne almaru kuye sonia ya bari ku riga da kalza sodi ana karo lady kazabiya lady arido in dore samni ya shikalan zaliman hutu gun zaka na ide carpet naptaye shilan sanan jin roko woka kola so kuma awala gab suna roba ye ga roba nji kuma roba so ye yana da san ma sonya za turfsa liman no sadin shikalan zaman liman ana karo hukuma da boyena qur'an su yaye amduno zambejia injin nayi wana awla shuru na saran prototypes be ganana zo bajin ba le zace su lurin da saudo kazi inde kunnu lurin bejia ye saudo le da da andiro ba isu majarawar waldana shikalan zirman mahallin din ma ba sanni waldana na laso walimiya na mudu fiyata malunguwa elken me kuma zurun jiya gullikin nada na anya samun namza kada su roba din gonge kalanzu le mai cinji ya rumi a jammumin a tare da leda ro su fata kuruliman nana na wajo na saran recycling sai dai san ma so turu sadi waltan ya za liman ga dero sadin karin ganin kamla manajin fanguna ta mangana germany dan lirin bai germany shiri robin tato son kare budu fita daga daidai aka gina ta falka ka da falkalwaye fallai da yan da so ya faida ta mai leda ya leda rufi min kalwaye kalwa rufi min kaka da ya kaka rufi min an budu lor man bai isi an duso lenzo no zina leda yan leda gozen kalwaye kalwa gozen kaka da yan kaka da goza sadin ya za a gode fairu sadin kamar kaka da kwa monti an den jarawa ro ne yanzu har ma sapsa ruwa san ma motar bai za ka nora sadin dai sadin ya za shi lan tolar bai fasa sadin Anna kado leili manne di kada kakari da leida da shikalwa kalama da dukso. Armado ille ya doy amso ya kamaza hukuma fulro sabbi solo nguro chen mohon jambawo. Awdi duno hukuma ya wakoza na hukuma da wazakan doy kada adi di etori di editari lamar bare, lamar nelefa, lamar ilmu ya awdi duno za wakoza na. Jama miwe mwakoza kei mohon jambawo. Adi wa shumi nchuru kwa le roba adi dukso nyeze ya leza she kapet dere nzuri injin de sutulin. Kapet kama kalari na mnye majimbe palo ndesa mfiyari nye nara. Anna karo lai duwenye fandiye de mbeji lai duwe mahali njida kada wabayo kandori mbe inshallah adi jen maro lono.
0: Gala zoro. Tamangana bayi nado ni andiro Dr. Adam Kolo. Malam doni jame airway. Tanoso sanga doni shiro geografia au geografi kulti madi. She bayi nasa andiro hazima tanoso kala maududo. Kuro kudina zantinye ma kala dina samason imdoni shi kenda rimdero chistu ya ma do kaleleti ma shiro world environment desi maari andiro bae na hazona tanaso kala taidu ni shi imshi maari gudu isina puti di kenda rimdero so do chistu ye kuru hata ngao do ni shi chistu shi maari andi jiwal do shi chistu ya lan awala kuru pandiye soro au bintoro ndia kawandia pandiye shi soro lamar shi maari andiro bae na hazona taji haramikro ndo kawdo ni bayenzi kalafu na mada kirinyendo ndali nyetu sumitika na laishodo.

0: tendina lera lera de leyde la anda goza toro anda zanga na de shirin tendina toro yuli ne tira sonda enda yande ibudi bruto tera e discovery a de shirin ne shirin na tendina enda ingala wifu zuye enda ikamzo rada ya shirin leye to njina iburi burdero discovery
1: ngala
0: amonjina shirye sasarte awalaro monjina toro cha ngala amongo kamaro kanyale ambe Lawa bila jadi kuatara lagi, ana kerja kiri kiri cerah, ana lupin ji bila rugi, ana kemarau saya jatuhna kalah bila.
1: Galanya ibu yang mana, tuan anak kerana. Jelas kerjanya na lupin makan mandia botro, bau semanggari tu, guru zaldri, lupin tu arka kini first kam dorup turu, gua kamla eh. Assalamualaikum.
2: Walaikum salam balai gajma itu anda
1: kelia sini deh
2: barca lover nih awo jadi ye no dina ye kange pelcaya soklalan mana noir tu mangana
1: gay ku imzu dina thamason sya takta kendaram dero cisturu
2: aje aje yo im nengau den kelak kasal tay so en kelar mana mana dinya
1: samaso awo nzu do amaku do awo do entire gozisina do leju yandi
2: Yeah, yo.
1: I bet you never done kanje kanje so awa done shi nafturam de so kandaram de so da da raje maru suluwa maturo kur tayaru gozu kedo
2: ade suluro maturo ade wodi so ni kono ma so yi modo ga jinguro blabling boliye lan manain kolabling karana men lutuna male
1: ngela modo nya karinya
2: aha yo awa sho wori yiki nungun jemaina so har kalman shi Nigeria ade zamdoi awa ala jirin jamee la suwar kallin tudin matin ba ay kall gullo ko gulima nanuma arzu yen Nigeria sa yakodna rozu yen Nigeria sa yakodna kamaron go bana zan jiri criminal ko nugo to sawala so wata nan karo ro lar de gozna gas ko kare kindaw shi za wore di jam gana zana kan tiran yenin fay fay da tuma mar kudun gnanimiya gas siyasa mar gon lenimin ne na na da ala man shin wuyar di yoyimin yo awajiri arbana ro gumnati ta su dinna walono awajiri le turum kazi jiri kanje so awala so ar kulutu wandin amma yo aw bana yi kulciya atimallar ndialan bana yi talalan kudu gaskiyar so wandin ma ba eh adiya ya biya wahala ye le da le da ruwa no ma kuma ro kon no ma shiran hutin ha yo awar zama so yi bana de mun kazi bana da ba de so wanzo wanya le da so awala so sama substitute
1: nda wone ande Nigeria do se ya juso awala son ko yana de yaro nda ra ate ya rakte
2: ni arazu de se ya ko yana de ya wadin do zimi amma de ya afrika la rin kin awlao
1: gai
2: kuma ro faransa faransa manar kalisi awata ar man jemai na ronna adin bi le jin ma kunin za mutu tim bang ne fande ba dia amma kito so ar ma ande le balangan ne mena Nigeria saudi ne sa awala waja amma yo ngoi kare na arman lejin amaren yi control a wanda yi diyan ba nda tawar na mun kuro din ya
1: bai murada ambe
2: aha aha ade ci wona da sai to sha ala ala lur yar am qur'an da fara shi motuma da sai masu kuma da ala lawar mun zan da rasul
1: amin ya rabbi amin ya rabbi ni ras kin ya lokto magonum ande ya botulo to bangana bai na mzuri ai karantana da wajin a wala bai tambe jiwa
3: na'am a bajin ba
1: na'am
3: tandas maro misallo kuma amde kura balaya kulo amdo ni kuma jiri gwamnati a wuzunaro shawarin hakin kala awarin futu ne kuma awar kam andin cilambe ane ka kalambe andi hakozna be dida wa kai ada hakozna ma
1: kondoma so
3: ah kondoma so be so dai gwamnati jiri amma amjiyara sawurtu duno suku olonga yi ambalai ngai ninde ay sorta duno sok aware sha haptik na so tarin ma ada yin china so indian so gapsana so uraza na laru na ja tori imbe jiri kama masuma letram kama gwamnati shi mare mare awaji da markasar zin beno yana da still taktir di jumba pro awaka irin tonte jiri ande wolo ande akozna wolo ande chida nero moko ganazu awa adi falland ya chulu lower level ndelan kun kunye chulla habkena ma da sayi gwamnati lana zuza nda dina awda su mo lardero fedazu gwamnati abulandi habkuyo
1: okay. galar
3: mashallah ar maro auren biya
1: kawrin dawai tare sai
3: kawrin tare sai sharin ga wuta ke we gwamnati ro shuru choko
1: na tamangana loktalan ala na doni shi murada ta maro shi kawli shi ma da gamtu
3: amin
1: kurwala karantin no walzo da ji sone en lokne de chilala mbeje ngo kamla ganar dan falgonya assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya
2: ala kawunjo balai gaji mai dubu
1: kliya selede
2: uban zan nagu biyo fam fam mari ba fa
1: kila zora ba dana to wannan da ga mar koris kamala
2: ah ni ya ga yana furo kamar fal fallo ga yana da alalar biyan miliyan guwa shirin guwa to du ala jama'an da ada kama share collective bargaining work guda duk sun muka kullin kuma ke da ala angela ta makusiya ala ne su rigan guda to
1: dai
2: kama shi so shi kana impacto sai moran impacto sai kama ar kuma ta karo gojin dai na ka kama gana gana ro isha da ala da an da bula da dai cinye da yi korkor ne san masa da kada ba da dia da ya waji da waji kuma carbon dioxide da carbon monoxide sa har sama so kuma dikin ma ke zuwa ne da ne kala are cinye da dai da san masa da kada ba su lura ai an ga wala kuma ta kuma duri san masa kuma duri ko ya ma huru zana wanda sai huru ne sai sai influence din kuma na fere fere regina ne ma so afit kuma ji fi yin da ruwa da sai so ne in home jiri lai lai la so lar ga amma a da da lar ga kire wa shi da Allah da ya wada ci da da da lai shi a cikin jiya kana da lai din kam ku kire wa shi yau
3: masha Allah ya zama
1: akara ba dan na gobe ras kan yana lokun zagozo fas kamalan rubtu andro shawarin za hazuna da ji karantu boto doni zanna gubewo don guro bypass ya landi wala mana da krab zanyen kuro alandar ram doni first come doni kwe taraso kalashi im doni gultina ma kan taw juni ade kam zu wa da shima im doni shi kan daram da rochester yama karab ka doni ladda dina ma shiro united nations ma de shi krezo kulzina ma de klan modu wa zande suro modu shima din ala bara su kuro not ma malam doni jami'a yarwa Sangado ni geography ai kwa Dr. Adam Koloshia andiro bayana sunna kura da ma chitibulimila she suro kasar njen lamar doni shi ga climate change kultura ma da kulturo kwa engineer Kolomi Modu shi injin press conference ma rubtu shi awado ni suro kasar za sadna sande lamar shi ma da banatiya ma shi andiro falfalo bayan zina ai kura da ma nan dai suro press conference ma da rubtu andiya babono andiya nan dai zan da turo nan duwa skinyana da jiharami kuntuna landare ram doni press conference dai kace kawdo press conference ma garin da rasune da kuntuma rawallo

0: gelazor kurantu preskam do kutumbule futu adata ire sro preskam shimadin nandiro diol waya mana da furumnye nandiro rakta ye nandi nandu da wasan bonu nandi kutwa do ni nandia wozna mada jamindo so da wozna mada ngurondo so wozna mada lakando so wozna mada kutwa ga dembe jima sro preskam shimadin bayentia daji sro am india ke dioma oma benzanan ande krenye kampale da moduro gonya daji ande sama son zandetro karantu arashima fernodo ni shi farskam do kutumgule ade nganza zinau so kudoni daji kam palle kutu hada godu moturo gotia daji nyai kanum da ginane so farskam shima adu watu woroso son terin patodon dara son eklamita piskunus kunu da uan alan daji wone marenye kalahunar kanum ada godu moduro bayentin daji so kudu moduro gotana waljia daji karantu kanadiya la jimya moduro goyena maduro leturo karantu sura fas kam shimaden lanaso karisuso awala wata to yata da jinadoni doctor kalkalin neptundo so yasa ma diol waya mana da furmnya da jinande bonu fas kam do ruptuya da ji kutwa do gultana ma da bentia da ji kalafuna fas kam da gom kota kurwa de ma mududo gonya na da zande turo diol waya mana de sandima sifur usku fal diolar fal usku fal diou arasku sifur aw bi sabar lar sabar falu diyo indi sabar lar arasku diyo 081 49 18 14 60 aw bi 090 15 42 09 64 abon ma tare rosoro preskam do kutungule gultana ma raptimine nye kutumbe jma benturo krento uma kala kuris nap kata ma faras kam dai ta gatu mal haji gaji medu go kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kalewa
1: alhamdulillah
0: masha Allah du fande du mana jin
1: bai ramalere mana jin kitta bala mamuri
0: bai ramalere o shikan shoro faras kam kutun gulle patun da rasunero
1: yawa lare we je fato kutun gulle ro boyin
0: ga yana gai
1: ala lartingero lartinele faicho
0: ami rabi
1: ala awode de hande azure zina war ala kumande andiran hasu
0: amin
1: ala dai borna ngane gere ya tupolan ala dai awshima da hasu da kutu indiya kala bare wande kinjara kinjara hande bare mbako uso kombo so haram gajere na mana tuponda kala fatena sana mabre gote so gotena da shima kutu ngi gumna tire da artuma har da kuma za ku zuna ro wajja idi ku duno gumnati ala man kojin ba da ande da ma jira so don gullaro da kine da hazu da mora da dai mora ida da tsabin ya hakima mu ne na bana na da kala ro gumnati har da mora ro hangal za sada
0: gila gila bayo ramal re nya ko to mara bo entina eh daji ala na do ni sanna ro gumtuna ro wajju kuro daji ala sulwa tondu kuranto diol wa mana doni 081 49 18 14 60 090 15 42 0964 go kamla assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: ndawa tikelea nduma najin
2: ko faru lay katikoloma
0: faru lay katikoloma ngaya ayya tumangana diola mar faruk nda voltine bone kur bone mai nda woni mar far awoda ko da hamne go kam laifal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda wa tukle wa
3: nda wa don da tukle wa sudai
0: alhamdulillah ndu fande ndu manajin
3: alimu da Umar Habib ngora gambore wakil karafa da krantuye
0: Umar Habib usheke shara fas kam kotum gulero
3: ngala ndan je ade
0: alhamdulillah bakina askara lara
3: ngala alhamdulillah lara kunyana
0: gay
3: kutundele ah fandama ah kasun de gambore kama gana done gamdo minare shi tunji done abala isa ndiya ga ko zuna da binaja suru sulum put kam so ba ga kam la riga da mar rizana do kuruman adaman ga ya konyen do kuruman ngonin gire isa na suna inji ganna shi ji suru ga ajabaro bojin wallahi kama ngon ji ku ya zuna na matuma ngana lenmiya asalin da su da amirin ga mu kwani gida ajabar bojin yana da zora talaga ta so da martafo mare an da bana zanare wode dunun da ko zai shirin ya gaya mar wode an da martasa a sagarar ne sidiya yare kuruga amlo mi akulta da ne kuma litrin ya war gozu da zanare a wodon ne cika sun da gambaren tam yare monti kula gona ra gina ma street light ba amma kula gona gona ci litrin ya war yare na street light be kalangawa na da ba shi an da marta bana zanare a still light da saka bane ya sanin fit a alama kutun ne da alama bana da ala ko ma kina da fa ganar wanda kale wasu da ince ne
0: amin rabbi ngala umar habib daji photo boy na mai ala amma don san da ma da sumor su kuru kuru ala sul watundu kuranto faras kam do ko tungule fatun dara sun da karanya na kara na don diolo awa ya manan zai da farum zinama nan dai bo wono faras kam do rubtu kutun do sabayntu wone mare kutu shimalan sul watundu ko kam la assalamu alaikum
4: assalamu alaikum dawa tikewa
0: dawa tikeliya din
4: sun tuman da sabiya so ku san dikuru ne azu ta kuma ran sun bayin ba ya ku da kikela don ni so sai ku ci mana gi
0: in kila ya ku ba shi tela an ma ne ma wani tuma yana an bi soro ne bi an bare mi
4: faru ku taro ni kuma ku ci yiro ku e maudu a fato radio bara radio wanda san sama ni ga leliya e radio da rasani re ki ala kana yi kuma ngo nan kala suna ala bara pro amma doni kuma jololo anji ala bara su bara su gamna ya jiro garzu ne ya kada suro bula ina to jololo anji ya garzuna amma do a fallo ni kuma suro ro ta risa su yin ni kuma jololo anji do buyin buyin garza misalo le kirin yaro sai sun ya lara ra mo suro nai dai so yankin idin sa kadin su tanya gozu suro kala jiro gina zu ko to ni kura do ni kuma nya sai sai ko au kamuru ko to miro profuna idai so yar sama su alabara su go kiran zare sa wazuna yi kiran zare abdin yana amma do ni lokaci kira da sadin din nan fatura dai yan ka da robo ne na suron ka ci rai ta so ka ci sakata ngiri wai ta wazo ya kwalgile jin banye ka da ro complaint di yana do kira wuri sa kala da krup krup krup krup ga sa kam za ku ara yo kamaro ne ya gurin nan dara so do ngi ki jiye kauna alin awa india kru kalo do burin sarri kenji wazuna kiran ji rendin bozuna ade yido kala aro lezu duk do karin ga soro lezu don ji dubaro ni a wuchar mar kalo de ro isi illa sudin kuma no jololon ji e ba su tutuna kuma no go dinairo a ko sa burin sarar kuran zuna kuma kola la yare to da arbe su ci lokwa langa yati ke ko farkin amdo a wada dan garo luwata da bonga martana mandala mar shari na tasoro jololon ji sai ma zo ro tutuna e kuma no ji da kwalju kutu maji no lejin ba de su ke gire sakin ko suron zurin kada uzo a alabara su ka amso yi amin diri ba yi furo shara su su sattin ya je su kamar tuma ko kuma ro bose fa yankal a ko kuma na fikiran zai la a wasu maro ba na su yana biyan kakar a gwamnati kiran zama ci ji kiran ka tabla gwajin yayi a tuna ma da shara an jiro su mura mai lansoro
0: gala zoro yakubu bashir tela nyiro wasu kanyana lokwala nye ruptum paraskam alan kutu doni nandwa au ngorondo da wuzana mada bayantoro kuru ala daji au doni bayantina mada karantina ye sulhuwa tuondino tumandi ya mbiji ngo kamla ifal assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: ndawa tukilewa
5: ndawa tukilewa
0: kilewa selede
5: danji
0: alhamdulillah
5: mwadu maidangara na mshami
0: mwadu maidangara na mshami mwadu maidangara na mshami tamangana faruska mkutu nguli ya patu ndara suni ripkatu ya mwadu
5: ari ari kudu ne
0: na'am
5: an da ne daga siyasa ya da ne din murfa a wasa ina go biska go ga jiran naro lega duka ya fanzana ani sai da mun ce siyasa ya so an da go sayar ani kara sai ne lo ala so bari ka kawo da hala da kam hala sai da ka zana ya karzu har yi mai nafto aha ari mana gara ne siyasa da mun duma sai dai
0: abi abi falbo entro manu moyamadu ayya diolam de ba kamzle dana amadu abi fal suro awodo ne kutto yebo entro mani madu astui dajinda woni mara waltum bonima a shia awodo ne bentro mani mara bentro karantu kawdo ne first come da goy konye aw lenye ishe shi suro first come shima da mawdu akrenye gonye ndro ndale nye tusu minti chilala inshero

0: Assalamu alaikum. Nya cin tuno fanya ndu mana din. Sai ko daga na hafta yaro de. Fatima ngoro dombaro te wuro pangana amakrante nya kranze ba kamaro Fatima. Fatima gulum. Gela Fatima maududo ni gonyana suro pores kam kutun gulana ndia gamar to mangana. Fatima nya ka kallafa timba kana dia la timne waltine musko fondi mi andia boni mi to andia beji nya ka kallafa timba go kam gade.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da atkliya.
1: Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bale ka jinda wa tkliwa.
0: Da wa tkliya de.
1: Ya sai Umar Alhaji Ahmad Maraje ba zo gomna ba lorisi.
0: Umar Alhaji Ahmad ba zo gomna ushe kan shoro to magana modu da yara gamar suro press kan kutun guliyala.
1: A ba ngana da kana.
0: Gai.
1: Ya sarwa are.
0: Kai alhamdulillah askara laro.
1: Ala ne lewa tarar ganjaro.
0: Amin ya rabbi.
1: Ana kuma don za ta rungala na a guraman na kuma guraman a zuka ruwana isa dairin gudun gayar matoro
0: ngai
1: na karo yo sai suro la ni panna tinari za ta mana wajibo
0: jere
1: awri su kuru am so da zuki no su walja kutuna ko inda su ni ba suro no ma suna ma rabi su ka daro za wa kuma mai da complaints dinna na tomorrow sala kuru kutu ga dakaya kunyo so sama so diri ga sama ga sai ba ndun boru sala kuma su dari kuma fallan jama'a tunana
0: gai
1: ta tana mangala wai kai kuma sauro jama'an da ya sauro jama'an da yayi ta tana mangala wai da sai ga goda ta ta
0: dire
1: so tamam so ta tambe so bula irin na diri gada gada shi gare kuma an ji boja sai su yi sala sare sama wanda bula rin ke su wani nan karo katta gosu samma zutata
0: da
1: ban nan diri ga sala suna ariyo dai wani nan dai sun ji da kuno kama ko na ma sai ban nan laso wanda wa bi sala kira ka suro
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala Umar Alhaji Ahmad doni ban zo gwamnati ras kanyana lakun za gozu faris kamar abozu shi andiro kaudin za haturo go kam laifal assalamu alaikum.
2: Alaikum salam. Alan gurun dawatu.
0: Alaka wajen dawatu kalewa.
2: Ya sile barka alhamdulillah.
0: Masha Allah dufan da yando manajin.
2: Dan ji da karwa ligo ne shi wari dan bula manajin.
0: Alhamdulillah ji a karwa askara la rugulen.
2: Ah
0: ligo ne agulu.
2: Ah ligo ne.
0: Ligo ne modu go yana da surofas kam da nan hone mara tan da kar numar wala numa modu dole turo manajin.
2: Okay shikenan da ne sai mu kullen.
0: Ah da press kamar wato warsu son to din da Allah sai ya niya kan mu kuma bari ka fa gwatino tuman da ambiji
2: ai ma ba sai ne sai mu cholwa
0: ngala ngala ni ras kinyana ligoni lokto magonon pers kam da botro da ji harami kranto kaudoni botun da goye kone au pers kam da goye kone dro da lenye ngo fredoni kala injini mada krenyesha pers kam da go kwatro kala wana ndia karin sano

0: gelazoro current to magana fule are kanaron dia kurno zonaro wana jesu ni first come do taman kare ka su e fatun dara tun da karanyara kara na doni sana doli na jo jo lawa mana da promptina ma nande bonu andro taman do chi kare ka su e gultina ma da awa doni yuwa ma da na doni yuwa ma da kurade man nangam do yuwa ma da nande andro bo entro go kam la assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ido nda wato
0: kliare
1: kliare
0: barka man do fande
1: sarai
0: kula da ta
1: ranya
0: babel goro
1: mangure
0: ti ban kamana
1: ni kela da babel lo sheke shoro
0: goro buline la dinne
1: goro dinne yo aureta kapela su anamare
0: gay
1: sob dinne ka salage a
0: are
1: tu yoro tulura yo wa shi patan dere patan dere du yo yoro india
0: yer india
1: a ani yoro tu kar dai ko
0: borona ndawdo gain
1: ah borona tande ki kala kata do ya ka ko jamba do ji yoro patan dere kuma sai da ada ada kina
0: yo
1: yo ki kina ko ki paura are yin zu pallin yau
0: are
1: yo wa audo ne ji kana are ji kare tu pallin yoro tunare kewo
0: je pallin
1: ah yo ki ya ko santa fresh singam dare roban dere tu indi na yoro ne kalakan
0: do pallin yar larin
1: ah brore ji pallin yoro indi ji pallin yoro ya ki kula yin
0: Pantina diwala cha pantin bare to mangana walta musko so ndia ndia bojuno kana dia la dimne so a nya pantin bare so diwala wa mana doni bono rupto yu ya paras kam do shima 0814918 1460 ngo kam lai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tikliade
2: kliya sare
0: alhamdulillah du fande ndumana jin
2: modu
0: ba ko ayi bane tagwana jin kila modu wushe kan shira fast nero
2: gala zau ma ala ande taman ta su ya ayya su ala take zo
0: amin ya rabbi
2: ala san dawo don su ma zau kina zo kuma ma hadi ala she zo
0: amin
2: gala zau ma kalewan kino
0: kila modu atiyan ras kan yana lokko ma gonu fast kam da botro blando beni shekelan ngokur kam lai assalamu alaikum assalamu alaikum aya diwala de pa waltana nya waltane musko fundimia de abone ngokro kambode

0: assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Dala gaji mai gunda wata
0: kuliya. Dala wata kuliya de.
1: Alhamdulillah. Umar Alhaji Umar mana yanzu aji dela.
0: Ngela Umar Alhaji Umar wuce kasa da rukuru wuce kan shirin fas kam taman kare ka suyo.
1: Kaman ka kasa da Allah da Allah mun turu.
0: Amin ya rabbi.
1: Da
0: wuro lono.
2: Bika kwalji ngai kandawi yari nera dufali yaro simi yukuna talia ngai awo mokoroni ngale nera dufali yukuna
0: shakade
2: shakade kuru awe shankawai sabar maria yari nera duni yaro simi yukuna jumatru juno nera yaro lari yukuna
0: gongonga rangai lera
2: akai ngalo enera dufal mian tunan ngalo bulle yu kana armada ekela juno
0: ngala ati anyaras kinyana umar au md ali lokto magonum faraskram do ruptum andiro tamando awadu ni yuma mada nye boyenturo nyuras kinyana kasadu mo ngo kamla fal diwan daru wallat ngo kuro kamgede assalamu alaikum
1: wa alaikum salaam wa rahmatullah wala gaji mai dimmo ne wace ga mun ga ba ta ce kuma ta fara ko ji tara fara je otika
0: angala maman ai waltum gonu misum
1: are tare da hangari su ka daro ya ga ke luko umar abin wa ce gana
0: dan
1: shi ko mu le na ga tin dawo ite ya da ze tare da da dice lita polimera du falling yer dio nera tinina na landu falling yer dio no na landu falling yer dio jaku nero tala den
0: tadi
1: dilamo ya inde diri matu so tala so de nera du falling da yer yakun kis ne ga yer yakun pilare ne de
0: ngai
1: da ni gas moto kura na lo na ma na landu indi na landu falling yer lari titulo ne ga kwadra so ra okanda yu pilare uri da nera du falling yer dio tinina kai ko bita follow wanda ala kete
0: ni amin
1: fasinga ni lechai de manera dinera yeri atumaro bone tira yulu yulu ti
0: zimnu ya gana ma
1: yo bala gadi mo dukinda ru tsere da yo tsere ani ni ala tsiya
0: ngela dai ala bana sodu ngela mama no askinya la kunza ko za first come da botro ta jikran to botro ni mama ne botun zalan daram doni first come do taman kare kasuro kashe nan dro askinya nan de bonu farskam ala ruptu nan di andro tamando awado ne yuwa mada na do ne yuwa mada kurade ma tamando yuwa mada boyentro wone mare suro farskam shi mare awado ne boyentna mare jamise surun tsare so so ndene na chado luwa nda so kurade ma awanza ga de kafsna mare da jara mi kunto alan farskam de to sun zakok chana de farskam ma ga de ndara sun da current mar wallo

0: suwa su nam
1: nam
0: maza maliki ya shi mama kaniki zao
1: nam
0: zutuna
1: nam
0: ibn abdul bari you know waqtu lifa kan biyutuna an malik how do ni imam malik kan ka tana da gari da zina fi muslima atifar jahana aha shilan ka tana fa huwa anhu anna fi zalika ka rajuli
1: nam
0: amara boyd shakon ga san ma fal ade ka tana walt majan zugare ka zara wala indi malikiya din
1: nam
0: azuna mo
1: nam
0: amma ngofu wazo ismail bin abi ay waisi no saaltu malik ibn anas imam malik we na hake shako yake anil ma'ati za masad farjaha kame da huzu leja alaiha alwudu kana zuna wala bayan yugo logo na qala malik no imam malik
1: nam
0: wajaba alaiha alwudu amma bi shart shart bi letangai sango no ma ada
1: wolonza
0: wolonza amma ngulon dola sikya
1: nam
0: wolonza ba yo mana jare
1: nam
0: samma so kujo asutira
1: nam
0: aha amma yayi shafiya harabila samma so awugul zana ado
1: nam
0: sai man massa ada mara kalado ni shiye din gai mana alama misal loka mama na niyan nadin konga ile zufu zuleja
1: nam
0: wannan zuba lai a lezu waltu wala zu mustahabbi anna ugultuna
1: nam
0: yonda kamme lezu fu kam gare leja ka hanzu gi
1: nam
0: asala an tada ya waljin hala an kamdu litayin cidajin ne
1: ya waljin
0: dalilala lawa lai suku asuduma
1: nam
0: kamme lezu da fu kam gade lezu leono wallono ma
1: nam
0: kam de gara walzu kam ko ya walzu mozu ka kam do wanza ya walzu au ka kam do au bazana ya walzu
1: nam
0: da ade ya wallono ma kam do aula shawala kate do kullata walja wala ba da shi ho madama gama maliki ya ga wani mananye na
1: nam
0: kammele zuka mu leje ayye wolonzu beila ba na aula mastu munni sai kalala lai kamule tarbayi woloda fafarjin bangai gulzara yi
1: nam
0: lai a shawalan maliki yayi biya shawada gin yanum dole nim le mai shawada kawo ne men fani mai ba wolon babatuna au shawada kasannum lenim shawanan ka lenim ya wolon ba gultuna yi kamme fu kongai kam gade fuska shawa ila lezu leja
1: she wolon zuba
0: alama huka anzu lezu da samma sofal
1: nam
0: amma yayi so maliki yayi liban mana ade yi mana zana idha massa dhakara alghayr fa inna hukmuhu fi dhalika hukmul mulamisi in qasada alladhata aw wajadaha
1: nam
0: na ba naqaba azan ma naqaba
1: nam
0: ado wono kammele zu fuad maliki ade en ade de ma no kammele zu fu konga kam gade musko ka ade musko ila lezu leja
1: nam
0: home zu do home kam do ni lezu kam unko gana zu lezu na ya hol kam lezu kamo ade lenin munko lan sam gam au lenimia
1: nam
0: aw maliki ay gulzana de lem lash ladza fandimia wolomba aw lazzar kasannum wolo fandimia ila lenimia wolomba aw lazzar kasannum lem lazzar fandimia ina wolomba ade so gultana
1: nam
0: wonte ade idima da shi kamme fu kam gade le zo muskola leja
1: nam
0: ladza chondo a wolonza ba ladza kasat kono ina wolonza ba kasa sin da lazzar kedo yin wolon zuba
1: amma so afalo
0: amma so
1: nam
0: mana lazzar gulya tamtam
1: tamtam ade shawa gutkai gulmai de
0: ha ade shi ba audo ne na nan gulzana de
1: nam
0: amma yayi shi so maliki ya da man je imamul karafi so
1: nam
0: so az-zakhira ila sai mana doni a yeyi wodo hada papauti la papauti mbae karal manaji nale a let a wulma papauti mbade shirma mana iduno hawa sita a wudo ni nade nukonzana de wallahu alam wal ilmu inda Allah a wadu sandima so a wadu ni bayendo kudie ya kiende naptu ngawi ya dina adi ya siku da ngawi din tafsili ya hii kamme cin zaci kamu ya sade
1: nan
0: kubula shi gultin da cirin menkal wolan zuba adi so yayi san maso so don lamsul ma aido shi ya sha sumzana a wadi san maso malmai sha nawaqidul wudu'i so a wado ni wolo da fafajin allo sha sumja wallahu alam wal ilmu inda Allah da ibayen da dai kala da wakilin da wuzu yana audo ne fandiye yake inde ma da
1: na'am
0: ade shi ma audo ne so wani wani bayan da yake rayi bayan da ade ya kanye inde
1: na'am
0: kamso dai ho maji ya da fanto lambitana ilmu ade dai ko man ti kan man bai walta dai zawo muhim jiddan
1: na'am
0: hata nasso awa ho masai ma har ka mai lambitina audo ne kun bayin ya sha yoktuwa
1: na'am
0: ade suka har ma suka bayan da walti kudi ya farci wallahu alam wal ilmu inda Allah dai tunda kula wolayin mananye na da
1: na'am
0: wolo mananye na dai kula shi tultilla
1: na'am
0: amsacin
1: are
0: samtilla shi da tulnye mana da mananye na
1: are ngawaye
0: ngawaye kan biyu da ni kate din
1: na'am
0: amla da ni mana za da kan biyu sadi yayi
1: nam
0: awla shar mana da mananum gurum kudum mana ta mallan bici yande
1: nam
0: amma dinar da ya fuyi kuyi su dinar da so kare yin koyi na walzina
1: nam
0: mana da mana ma fadi yayi kamso goza social media la goza saurin mana za
1: nam
0: kam so shubu hakwalti hangal amma kala wasadi suriyan kadda cijin na walzina nan kado an da fosa da fandiya
1: nam
0: ganama kasab amma yiyen bawo hawa da gonye kudiye mana kan biwa ya gonye kudiye shadiyan gayyano shadiyan gayyano ilmu da ti umman da yan biya walta da kuyi sun bo walzana dalil zai wasail da ni za walla ilmu a fando idan sun mutu ye sawalan
1: nan
0: kudu mana fallan da ta mu wajin ba
1: nan
0: kin mana ran mana diso gi kallum kan mu kudu gulumin mana fallan kan mu kullumiya
1: nan
0: ajaba ga ba ga mai zin nafila ba sala ga kin la ga kin ba mazam den gamba nim sha sha tokkol lim nim ya ka hol diyo nabcin ba kam la yisho gamin shi mazun ma aka bla yisho gamin u hadis ni be yisho gol ja wata ha da sai na wane won ga yigul suna da
1: na'am
0: ade yi cijin
1: ade
0: san ma kudi yisu dinarin ga yau yisu wal suna ga ma da ta da kam ma yisu kam me clock to falla kam mun ziya ko dubta dubkata la dubti clock to falla dubta dubkata la dubti
1: na'am
0: dubkata ga yin ya kawun dia kansu ya kamzo lagare walti shi tifti shi walti ya ni mana yin mai da ai wani yin gaina wanda waltan gai sai fa gana ne yo har ba su kida mana da ku yi su ndiso kamfo ndiso gudu min da a wurin tarjihi ya lezuna da shi tarjihi zu dim kullumin
1: ada
0: dia ai kam da duro zo gana ya nya kasa suna yi musamman ne yin su fatawa nya ciwo wallo da ba da yi a wurin kasan nima ne shi ba mana iduno a wurin sha kwangnum gananum kala dan sha kwalto wallan bici
1: na'am
0: Allahu a'lamu wal ilmu inda Allah dai kula da shi amsa ta yin maranye na idin sadan kange sai halin su di ma mana la mana gana be
1: na'am
0: wa arjula kuma wa julik kuma wa arjula da tultaro mana jo wa arjuli da sha maso do gonye yayi maso alal khuffaini kasattin ga gulne na dai hufi hamsati
1: na'am
0: a hufi gultiya a wudo ni ga ma socks ya dai kare ye
1: na'am
0: sure tikin be mai
1: ade
0: na da ne ai nan fafal sakin be amma na a faiso da ni ya
1: na'am
0: be hufi ya gamshi mai yakum ga shi musta kabnabcha walti ne wolala ne yin ne la da dunabul fakka hikima ne yakumin nan kado sa zaman ka za wani kuye sadi kiske zikla ta tandina
1: tandina ade
0: ka za saki ne ai waljin amma cha idin nan mai mai aula zikla shoye ke so ba
1: ya
0: kin waltina yin ne tulle waltina karan ne riga raka zai sodin almashaqqatu tajlibu taysir wa da biya gana kaziya wallon ma shon diske matin fuska niske lan shai ho masu alal khufaini kofi diamsa te chudo
1: nam
0: insha Allah waja kama subhana wa ta'ala ya da sudiya
1: nam
0: da ishe masu alal khufaini kalalan bayan da goyen kunya tunda gulni ya fantuna da Allah alamin inda Allah
1: gila sai na taida ni a screena kala di robe na kamilla imaro gila har mi kuntinde sunalan program de doin kashi mai adu dare da mutoro kashe daji andan ya selectin da fuyelan assalamu alaikum.

0: gala zoro karantu fele doni sudan ya da karanke ta mangana fele ade kana ro nandiya korno zunaro wonin justin first come do hakwaran wona karantin no ma waye na doni suro first come shima den mawduwa kuro zanetin gultina kala shi lamar doni shi dolidona naularo na zai madro sandiya chira chira ro ikwa kurade ma chira doni jinon za kona ikwa mashuru na sarana challe bogul da mare clan nan duro mawduwa kude ta garke yankultuna ta cikin to suro injin first come shima adero kuzoto au isu tarero ruptuna kala mawdu shima da andiro bayan wasa nan beji da ji clan za benja da ji first come da gom kotro
1: assalamu alaikum jamiso sui zainab abba bashir cidama cidaram naptip pelan cidain naptip dusandima amdoni sunzunde adam ganai kaltuma yar kre yarwai gire barno yela
0: gela go mawdu doni shi koro a zandita made wone mare fantana tumande ambiji
1: na
0: koro suro cidan doelan shi lamar do gultuna made cinam da tiyai bajin baw
1: na
0: daji kuru ngai na yaso a waso kada waja shi lamar doni shi a dulido sunana da au dulido na bla na zai mada cida cidar ikoso kuru ade ma awala sandiro gnatiye au tora kawa mata iro kal au awala do ni shiro lebo gulde ma do iko so la ne la waja awashima da ayo ma no tin yar waldin yon da ngai na bur awalin putin shi lamar shima sapamen au bi putu do ni shi lamar shima da haram tanar futu na yi kala lamar shima da cita no yimarin karin toro bayan toro
1: nam da ci kuma au buran shiro barin ma har shima misalo shi tada zamda tada ai ya awad sandi ma tada duro aw maza lambin zukun barin ne galtero shi tara daga isulu majin dai awodo ne kuma child labor da su din kura da shima ya so ande ya so awaso koluyen ai so tara duro halenum ama mango yana nyiro shan zama nyiro ganao lezana aw ngai ngai sadin kurinyi napkata dai tara da oraksi yai dai rangana so filejin dai lezu allan cida dunun za kozuna kozuna zalla shiro gana zain la au biyi kare krawo gotu au biyi cida doni kirnzu mai raksu gojin bala awa ambei biya cida doni shi ngirin zuro wumi angiri doni cida ada shiro yoye magi balle ma har kalanzu suka cida ata radio ede amma ande ya award responsibility nde gonye duri diga ya nde role za mazai no kala kiyaya insha Allah muradin zagalin ya nolo no ma sandiye solu dialan aubi na gaden har cida dunun za ku zuna su da garan na zayin baro da rukin kuruidin
0: gai
1: awa ande idea ne ai dulu awra kaltum baro baro kudoina so dulu doni awra kallum baro kudoida shima solution number 1 da shima yaso awa so awa anza kun bari ne lambi tada kun bari ne ro in gal zain no lono ma tada da sulu cida dunun za ku zuna au bi cidan ngirinza ko zana da shasa kusirin ba soro wa wajin ba
0: ngai na shi hako shi mare kala ya so au tan kara su su shi tara de sandiya roto au au de do tara do nanan wala na zai mare mun jin ma ya so au sor sai ma sha au zana ai rozana mallami zin galana man digi
1: so sai har ma biya sharau
0: bela yon da kuru la ruyen jiri ya so au au so dono gana son jiri alama jiri cita cita eso jiri gultin patola jiri ninda kamla cita ngoron do tumba andiro kudo awbi fero laya kambo suru fero ason gusu awu den teidan yo jiri shima de suru ayo wa gultina ma de ro she gana
1: gana dalin zidi am jiri kuma cita wa andiro mano awbi ya cita ma ba ngoron don agent ya walla da sai de
0: gairo
1: ngaid ma ya yo daji misallo ngusu a war talazan ma tara daga idiya na zan ya so duro na isa gulzain cewa ngodiya cira ma mazain nangayin nangayin kurushi tara da do na za tara da kasas ciyayi shi child ya consent that is irrelevant sharala
0: gaida ma
1: sha tada da mun clan zuro consenting sudin ba na ro na zin idiya suka shi clan zuro a wado wajin fu ya da surin ba amma ni ya bi awad ai no na ma awad tada da zoom leja kam doni chaman tada ka hanzu gidi futun ye chiskimi ne ro tada mona su chisimba ni da tada am dia suka dole mero a ngai ngai ngai a ar kalkal gai ar ngai a ar duno mako zana wande goni me share goni ayin so biye amma kam dwani nan zin tara da furtun zile zai cira jindu taran zuga ide su ka ayya auran zai sidin
0: alama kayo yero fanjin
1: aha kayo yero fanjin durin zai ya sha kara kara rosonotin misal lo tira fato ita motu da zina ya duri fato isa ya cine wura wanga ide cine wura ar kalaka ne har Allah nan ba ci so mai suka ce drogain yo chai yada a wadari taran zada rozana ma nan ba ti ka ce mara isa na zai baya misal lo tinda su rufan zakwal zid yo fan zakwal zu misal lo kamu ci dajin da shi fero a sajili mai din nan ci dan so akai gwaza ko sa a mai waso makama da gogozan sa har fatorin gana zana fato zairo ambe ko ga ambe dole da fero ro kamla isa wala batisirin ya shimruksiya ayin zai ya wasu ranar raks fero ro sirin ne kurgullimen ya yaskin lagulzu au bin gullimen ya duwain lagulja da kirk nafcin manajin ba so awa atarbiya wuda har bari har mana rizanyin nosoro ya awa maru langoroto ikin so ku tarara kamla ci da mala majin no waljiya non una duna gana da ayya ya kan mu kirsin amma fannin Allah awam ka shinin fero mu gana amsa da sularin angala wuddan sha zoom fato gaden lezin nafsi ci da diodoro dalin zuri karun mu ikamin cewa dubdo fal dubdo na lezin dubdo zai shin da ka zai ba no dubdo jin no wallo no yayi awudu suro dubdo fallin wajin dunanun bana ne ba kam shakal tuma ba shi kuma sha cidar gozna ma shi ba cidar lezna sha duri fatoya au bin sha kwa fatodiya kwa fatodiya kwa imani ba alacho ndo ma shi mai spero da banna zukolcin kuru wande mana ne mai anya kam zana mai ndo dole nzuro kirin su zain so awa bati bati furta din kada dai andiya awa kalandiya ikayo biya durin da so ikayo a wata dai kur akai daga idiya ma a wada girnye lardarin bara shadiyan bau
0: yongala ngo kusoro mana irin a wala tilala gilayano sina e ko kuma na shado shi zutiya a waka da jiri wata wata to waka jine ngaltuna yo kur akai dai suku kwaye na sha su ya su hausa din wane mare putu kuma gulma kamla ai dono gana kwe a wurin akai da madi ma ID bi yayin ai a wala so yayin bi yo akai dai kurumi kuru chai dai jiri durin da shi mara haza jiri na shi maro da da ayi na sha do shi tarbiya da su ilmu da su da ilmu do kuma ngai na tara kaman zai so wanda so a wasu do sai zamjin ba
1: zamjin shi dalin zuri kamlar misallo ambe bulaga de bulado ni ganara irmu western education da sarana masu ad taran za goni min ma yar me akrar ikimin ma kasan yana gaisen da yi kasa su misallo gozu sha suriya kirar ro sakin ba kai kirar sakin man access karana shiro di nine sadana freedom duri kaman za luye bike ne ma bana shila
0: dai
1: ye shi tara rumin ade ganala dawo aman zero gabi ke bike jin montiro glezin krasilin adsidin allan do aw mani min da ma futun zun fundamin psychologically aw dai affecting masudin amma an amso da asu zain ba dalin zuri aw do fundiyan so ndai ndu zain nonya aw do bari sambin du sorin ba kuro aw bari sambin du shima wasu do shima ya consequences do
0: dai
1: ya consequences digi nan mum ruwa wada aw bari sambin digi nan mum rumma a wada ayyai kallo na mun cunatun ma dole a wata ro ishe yukuro yan a wata ro yukuro da ya kalandiya yi kawar shi ma wata da ro yukuro lambe rumin ya na ma tada yi nai ko tada rawai goza saudiya duri kanza montiro da zain tada shi goza saudi na ma montiro da jain ba injile ne tamme shi ma arile ne yu ya kasulan shi ma arile ne kan zuwa ne shi ma a risk jiriya ro tada da zuzain wanda tada ka anza surun zai ma zuzain ba gurtada dia ogud zana da sidi ima
2: darasan
1: number 3 iman abuses is a guide yezo so is a katero guide let's say misalo is tara da awlar chunoto au biya awlar chukotara da sondu lokto gud zana da sidi research zain la kamun biyi gozu tadaro ro leda konro su kitara ro tol zina mambi kamun biyi tadaro njitta cholo jino no bwata njita funzo no fizina ambi. So awa pati bati rika dabia atari na mnye ngila rosumo karu ya nishakir nye ya tada andira kulum na gareli ya ni mchidati barishi mandi sama soro hero.
0: Gala zoro, kurantu tamangana bayanaro ni andero hatin tanaso kala modudo soro preskam hako adam garan gonye ishenama nasha doni shi lamar doni shi hako dure awin shi dure do sanana na na wala na zai madro lamar doni shi njokuna akura da machira don dron za ko na ganatiye mashuro na sarana challe bo sai made kala andero bayana tin nakara shi lamar gurtuna da supa kana ishin foto zainab andero bayana ya shi supa doni shi chira chira lan jiri tadam au piron mugote ya shiran ne wakajin kurade ma ngawo gotna yaran jukuno kada shimni me surin na surin ba san maso shi duri dogo tana ma da zambin ne kurade ma sandiya mashol jin ne kara daji ya so aso shiro bota sanna au sai ga latna sande lamar ci ma da yakin zai kurade ma nam tala za no za lamar ci ma da kun doro shi shawari a kurade ma bai na ga da ndiro hazuna ta ji harami kurintu kawo ne bayar scrum da goye kwanye duro da lenye fule ada kurin ya shaido.

0: glazoro krantu feledo ni music yara krangai wone justin first come do bare kan ngare fatun dara sone da krinya nakara da jikrantu kamaro radio moscow wallo na mawdu do kude na zande nyama de shima kala shi a shi futu doni kurun doni koloi futte ma da faida tina kurade ma futin shi bare mai hanga lagnazu yekinzu na sharo sha futkum faida te alan shi nelefanza zamjin baro shi faratin eklan andro bayna hati na kara soro pros kam shi made malum kulai malum balama umar gongulo shima na shima sana soro pros kam shi made andro bayna hazi na kara daji kwai na ndro au njim pros kam shi made waltiya na doni shi ngo pantena putu doni shi lamaro shi kurun putte made tartib don sha putti mar fantena kurware ma apiso na sharo ni shi putin shi ne da faru ne shi bare mai da zamdin ta naso suro bai na da rutiya
1: shi lamar shi kurun ne da kuma awwa mana putte mare den dai futu doni kuma na sha awwa kuma gultuna awwa turur sam gana da kal kallo sai ya fanda ka kallo fannum a wani mai kurun shar tin mo gain dalilin da cinim ka ta ma kurun ciro gain au su mamene ya gain au yinmin au shimi ay legend sama so awade sama so ban nasidin au kaditi me leja kundiriti ni me arin shi shilan gain so zakata ro walja kuru so chiran waktu lan shi su braya shi mar nodru tuchin nodru tuchia kamla wija pudin chilan yo funime awa funime au tidin gafsana mar 13 possibility do ni chimo gain nembe shin yiro ayu a sudin au kamla duyaro misallo cero au kam gade sai yiro ma mukolan witro teria kamla chisku timilan wijin so shade dai so awa wini ma dole chini mo gain njilan tullumi ay wani samma sa tullum a samma sa tullum da jimba gapsana da chimin be shade tinu mo kojin so jilimen ya biya tiro koja kurun shirmadu waktudin yiro ayu awa ni nga musir kam misal kam duno ma nga musir ay ma fanin ba awu shirma da cidam mataki ar ma gonun banye ku cidanimin bali cidanimin san pel cidanimin san di cidanimin kurun ku ro gana ma tini mo gana ma tini bojen sa ara kai ro tini mil legend dai accumulating sidi ya kuru dai manifesting waktu sidi ya ala da nya gozu gipkin nya gozu gipcha li tayro goza sari arma kuma litaro ne ma kansa lasen au ajaba ajaba au la kidini lasen au liver problem lasen
0: ar samma so zuzin nya kwasa shi maro
1: nya proxy so 60% kwasa kuma dili zaman ne kuma litaro ne ma sai a wajen samma so lamar kurun ne arma so dole ka kallo shi a cida ne ka kallo cida ne ma dan euro faida jin ka kallo cida ne ma ka wanzu kullu euro faida jin ni cida mama ka kallo cida ne min ni cida maro ce ka kallo cida ne ma ka wanzu kullu euro cida bata munum le numa shi kirewa da yin yidda dai consequences dai a wado ni ya salam zama da kurun ya salam zama da kurun kawo kurun ne sirin ba so a zama ro chief to dalilin da kwa fado ni kuma pantin guso dalilin da kurun na fara ya luma ngao tarihiro waltimia kuren zaman second world war kuruna kama fa nuyar glyphosate sun awla sun na samma so kriu nan karasa ya ciro zaman shi ma din kriu da ano na dai awa waktu discovery sai dukan lada da ya kuma goza ciro da ya sai lan faida tan guda shi lan buduce shenin buduce je awla da hikima sai awla fa falza ade ya awza so zo maro hanful kurun shi ma din kurun yi falgin ne awri tin min be ma generation ma legend ko da legend hatta duri doni yemmuwa ma isu awu shi ma da legend tara gana biya ta muna biya kwaza ajaba ajaba ya aula no ti gozali tsaro sai
0: da amma shi ma
1: no ti badi ya shiro kodin
0: kuma nga woro gana la waltiya kala shi chino dr swadir tutja ya mana nyana dai bare mai rumin lamod ma ba ciya cikin gutuna yo shi soku tutsinar waja ngo chirin ikodu ci kun futu so de da katar waja a fi siru su tutsina ma da waja sandu
1: chiranu mo wolja aw shirma chiranu mo wolja aw diminno taw sai zoro diminno wolja misallo rokomin pinna aw la shabbe aw la tuntun pinna pinna la kamin rokomin biro wolde waktu tutuna landa winum aw lima da yana da dai aw la tuntun biya da zunum zunum aw sulu ya dai chiram dai gone kone
0: dai
1: ade
0: gala ngon kawai kala shi putu doni bare mai yakin zima suru tajirwa don suru ne mananya nala aye ngo kamla kranjin ne ya alama shi yau bari mai a wada sa ndawro fadaten wala ko a wala sadinna tinde ko a wala yayi a wazin ya saranga a bin kurwa danga a wala sai yayi tuman be amma jira lo marado ni kala papa tu yayi ba
1: har ma na gulin gare waktu fallin nya bakis kuljin ba awa gana gana min sabtin tini min gaya sulimba gaya sulimba sa ara kronya gurdin sa kamar ko ti kamar nacin so buye lan lejin da Allah waktu la sidi da ba immunity team riba da ba duno baro sidina Allah no da mai manifestation sidin Allah no sulu da kam da ojin
0: tajarwa
1: ko kudi min bali di min kamaro no yana be am buron shima tilan da rasairo ayu naskan la sairo sulu na me kamaro sulu bulai da kuri shima soso kurun shirma da ma
0: gai
1: kuma misalo kuma kurun kuma shi 240 adu kam la ande kuloran ay ma protective baro bi ale da kuloran ko shi protective di ade kulodun isna amon patro gani patro isna da ga patro garo tero taro gara charo litarin do fawan so zo maro illa wande wey lenum chiranum chiranum bi anga sir lenum wanan karo wa misalo ni kam gana immunity ti ni medu zo maro duno wogde ni nyuro ay ma sidim ba amon kun balin tiro gani da kuma misalo kam la dili am munalan chiragan wa misalo lenum kori am lamar kuri na lamar galo ran la storage na Allah sallin na da misalo kore awa ngu sai soro soro kashara
0: dia
1: su kore sai ya kam ngu cedana baro lana am buron misalo 20 years back a 15 years back e kore min ma am sai maru am gare kuma na dan da sa so dole protective measures aw awlabiya aw shin ma da fai jin awonin ba ma kun balin shin yiro team tila ti za le jin kuru kam da box kul jin
0: gala Allah shira da ku
1: amin amin
0: daje ta magana karantu soroba yana da ndur hati malan kirnya ne kuro ilmi mutsu a gonye ne suma karo yin gonye fera teno tuman dia beje daje harami karantu kaudoni first kam ara go e kunin dro dalenye fele ada kirnya shiro
2: yes center

0: gala zauro harami kirintu indes wandan inda kan gesde gozi inda rason kirinu in kilamita fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskaram de tamtama faraskaram da balbal chitu buli nuye play inde tamtama play do tlamma kunai aliji tai larsaro play da yanzu na arin linya sumon da gambe ishena harami kirintu indes mawdu don da kladin zan ne inde faraskaram de tamtama faraskaram da balbal chitu buli ne yare shi kilaya ku bulin sar na sharu nyayaro isha tadana au tada zero Loci tu beli mi, funding sekambai, ya ada yang mah cari galiu, kemaro patoman tu ya ke syadio cepo, waltin ma, dasun di parab dan kartu gatin, wena suruh mau duit dengin, wakil do, kelaya kuso, ya gana ya gansi abro keng awal men andiru bayan dosun nade, nashado si citu beli mi funding kambai yang mah gajin, andiru enggak mau gullo, yolek. Gana jim dum muzumi ka manan beyo la la awla gudro mani la shi gulgoro da shi ma gullum da nyuro ice ku shangai da karim goni mi broken awol me nya korola digana abina karo citibul mi do fandi kambai ya da goni mi shi chari do galiu galiu dia galiu dia galiu duguza kam muskonun awa ni dia galiu duguza muskonun awon ngu dia ba chotto galiu za
1: yo wuri talari yesu ku gariyo arlingin yanya kun barin da aukwal zina barusu uro ya iboze fani mi akumaro gariyo da gariyo kamanzu sainda sai gariyo kamanzu
0: gariyo gariyo kamanzu yo le chitibuli midoyin kuma sha garin gwanma ma muskon zgana kamboi ma de
1: ahadi
0: she le dile tija ai mabu ajimbar yo le dile tija shirinda
1: guruguron amun zuin bai ga watakcin nai
0: yo shida ladila sama
1: Bianga nam je cho tar kraken na.
0: Shiduro landuro kramin do.
1: Shidumaro. Awo fo ndo le tamam ba dija adwe.
0: Shi nduru.
1: Shi to buru miru wara.
0: Doi karam gon mama da. Yo lengo andero bayena lima kamaro dinanya krinyen. To mai din na nasara isu soro jim hawar tarti adro andero rufsai. Alamandur kwami son na sha radio lunga na kaziyar wajin na dilaw chirona gana la danon jai kwami son soro jim hawar tarti da isu rufsani ka soro program dero ga ando samir gana kli no ngui wone dilaw ba kuna ro makmaro na maputo andero bayendo tulo diol waya manais na da moto nzu kumba ya wanda kumba edu teida da sha tali tali dana na la au kutui wa dile na ro kwami son soro ndisulu na ka ishindo au ka diol waya manai furimi zero la au chitibuli milaga andero bayendo sinda nya sai makarun bo dum na sha do yokuma shi chari doi sandia ke chibdo dioro wallimin matiri shiru abinan karo shira karun gonum ba chitibuli mi musko ndo fandi ndi kambo ya da karun bo
1: a putin yo gulngina ide gariyo arin ya ngi aso nzuru upiro tala ya ide saka sambi ne uro rasu bozi
0: chinduru ne bozi ndo
1: gulgo upiro gana
0: Ari kamar jami'a wakili mi
1: ah misal de
0: eh misal
1: fero gana kurman ay me lenge chari doi sanzi le zinar lor sangin sagi ma wadio maro sudin
0: eh nyima nyima kindio mero walimi
1: ah kama pato yayewa kwalshara
0: abin yoro sadin dole nyen naptumi na namu mi sai naptun na napsai
1: la turin da sa ya fita wace ari de suk kura zuruzu
0: Yo, shi naptun din naptun.
1: Ukuna nan karo gai. Ala nan karo. Shi titi burimi kakal nyire. Shi da na miyo.
0: Ji yo nyire kuma ala miro gai numa re jire miro kuma titi burimi. Titi burimi bandi kan baya. Jari lo kuma kan kuma ro fato ma ya kunyi dio mai wali mi na sai di za greater isaya. Kuma titi burimi ko ni mino.
1: Ah.
0: Marangi makasu du gole ben krentin deso ya nya krinzain
1: boy. Shima gongo girba ni wetu amaran kalaku min deso ku wakasu du.
0: Shima na war mama odun den ma duno awode do.
1: Ayo uishiru magongo. Putu iman chari do isanzile zina matudu wangana.
0: Yo da yo le kuma den misalla imina dausa wani men. Awola aw ada samun zina lambejiwa.
1: Ah dausa wani mba ya haworo pangana.
0: Hawar da ayinda ndero imina.
1: Aw pero gana.
0: Mm.
1: Bekla mandede yo kam shima da rashidi kam wanzi yakimbe paton alaman zurpero da dio maro surin
0: shima dio mero wajin ar modu dede
1: kin dio mero shafato do sari fero gana ari chokko hangal za ku
0: yo kasasuma shi ba ma sha sakina
1: ari hangal za ku ye gade bar ye gade tudu gade bifi fero gara kritirkin bifi got yo re ai faida awadi
0: yo ni misal sitoru gonon kuma armar atlala kamaron ni tada na don muskon kambai fandi je kambai
1: kuritari at sansles na at jiriro crowd ya ido
0: yo adewa adewa yo a chama zuroleterin a piye wajin gulluma
1: ayyai wajin saboda mara alaida udu marango
0: kuma am dinai roye mara
1: mi wala ri sho gullum mi manum tarin zure su nan gudu marannum nan gudu mintu
0: nyiri nan gudu no la shiru do
1: udu gulle
0: yo ari kwa daji ari na sharo
1: ku sanin baya tari fero gara a wata
0: na sharo ci tibuli ni alaman zaro ku sanin mazzo zon zaro ga san san biro ga sai nyuma sai do kuru sanin no hapti mi ci tibuli mi zo alaman zaro diol waya mana yar premier ku mana gab kono ayo na sharo kwa kuma shi ci tibuli ni do na sharo muskon zu kambai afan din zu kambai bro nyo gulle so asin miro ishe nyiro Ija nyo ayo fate parako luye gulle na asunu yo wa asunu manu mandero bayan kando dima kuru nyi shima karum gonu mo bro nyo korori dikna do alama ziri wuma asungi kerentun desoro siringi na nimiya uru asutu di ayro kerentun desoro ma asu zayara ako abinan karo nye shangayri karum gom kuru dalilaro yim shikama chari kali ude dalilaro yim patoro gamba numare isu shichi tibuli midi aro wakazi alaba nakama nzira ide so kuru ratugulu madi
1: ude dwe shichi tibuli midi kasangina dinaro pu unzu kuru letile tijara su kamuli ya isirain ama she nazu nyifuskai kumbudu so nzuri sa iske shaya rake nyangina toro nzu bau ndai ne dan gere ge shiro gudin toro mbaro
0: akuma yon nyini nongo banu mbaro fatoma ade di gulimin
1: a waktu nya normal ko ngala ne kamu lo sa tu furo sikya shim za tum ta ayya kamu sanin bojum gi ma hangal zaro ga sai
0: ba yo bojum bojum
1: shiro ng tak singin wani mare ngawa da tak chin in jashin ai
0: woge wani mara
1: jashin wani mbe ai lumandi na yidu so ndi ngawa da jashin ai we shiro takkin sa gari so yaye na da ne yiran zu u ba sha sa lokturo nyangna dai arin ne do ma da sidi ne wani mare sa saucharo urasu
0: ya ga na fandin zuri salin kambai da gulle ne ra u na zun baro nyare rasul le
1: go je na gari so yaye
0: ne ra zu uri beje
1: yo kam nan zun bara dai gari inda so rungo inda so awo ne na dai ku isu so ndu aw kun bai la so ndu intra mazu ro le zu fero gare fu moto e lampampi gwata so
0: nyiro mo nyiba
1: cha
0: yo le kuma chari ri ai nyi kuma fu dugul mai dai kuma nyiro larsa ri goda gare choro ma shi mana bulin saro yo nyi dai fato chari ele mi anyima bulin no wazu nya fu moto e no su goji nya
1: ah fato chari ro cha mali ni mi aka ugara ro mo kirmai dimini ya
0: yo ka ugana ka ugana ro mo
1: ka uyipo walzu na falli rasu cin baro
0: fadi ko ari kwa nyiro an kwala da nyima futu shashiro dimin don mi yo le akere kuma nya
1: gana nya ai ai awo lord sagul za ya awo mayawa dimin ai
0: yo lokti gana ro nyiro na mayaro dim yo akere sha gom ko numba
1: ah ah
0: nyala ma mari do yo nyido mari nya kazi zo nya chari gali we rege nyi doma chemi mana nyi kuma dibia dimi chari ngazo nya alama mdu na sha do kuma shiri chari ri cha kama ri gari ba ma nyi tulo ma na mu mi ne le ro bayan da dimin ama nyi chemirin beri nyi ma kan diyo ro walimin yo nyi kan diyo mi ro waltri nyi wanu
1: nam ya kan jara ai dira ri ai do
0: gila ci tubuli mito ya to bai da kamar wa da krinzain guru su makaro ya da krinzana bayan do an dira kuda dima de na sharo ci tubulin mero kan faraskram de faraskram tamtama faraskram do ci tubulin nuye arabi kurutin ne so hutu ko so ton de ya gana ya gansi and rob broken awol me bayan da sunna din na sharo shi ndi kila ya ku na sha nyaero ita ci tubulin mi asala maro fandin zakan bai aw muskon zakan bai ya gultin na guru are ma chari do galyu linta kuma ro fato manzu ya ku shakil ya dioro waljin daso kartugoci no na shida citibuli min wa gozin su andero bayan su asinna kuru ade ma bayan na zuga de gapsna de abinan karowe na futu

0: gila zoro arabi kretiri so wale nandia kangeste gozi darason kreno iklamita fiskus kununda uwa fellanzu FM paraskram de tamtama paraskram do bolbol chitu bulini tuma edinna pule indi tamtama pule do bulbula chinte indiani ala nandia sumando so agambo wada jina ala nandia robotu ndo soda gwenye kwenye miti ndi chili ula gafsina ala hutu bayendo broken awal miandia kusato ndia dena kuru kurentu so iboza ya bayenda sa jindu gana awa pallo isina kurwa ne ma na sharo ku soto ndere sha karantu ndela fole sha wala ro so na ro sha zamu mi dia la sha zamu mi no la na ro konyo ba ko tana na
1: I sure why yeah
0: awo oyo why ya sharo gulimi tilon nga ya sharo gulimi
1: a sha
0: klaza personal sharo gulimi ar ne ma no ro ka ondo assalamu alaikum nda ba to gilewa
2: gulena la maranda kaladi
0: be alhamdulillah
2: oye ya dare
0: nam ko dum ka kamjinde
2: urma ko sheya galeta ko
0: yo kuru shi ku shi ri ka katina re suro nyuma wartar de namsuna ndum
2: auto wazinare
0: nduma na jindo
2: kakari mama jindo
0: kakari nguroni ande awom
2: mamuri nya boko
0: yo mamuri ngila mhm da gone bayenum ni gone
2: wa hutu do kuma she guzina re
0: mhm
2: ero
0: nam fantine nya fantine
2: kam kallo sa sa amarika man kallo da sare le man to anda ri izo le rama bo ri jai sai din no anda yatu kino no no sun dai yao
0: pano ma ono to agudo na
2: ah
0: ari shiro gulimi la uro gulimi do
2: waro sama na karar ma gullo ko
0: ah shiro gulimi no da ari uro gulimi la
1: and the sama sero
2: awu azina apo ni le sha wala sama na garo kam sai gi le shi kallo zanda na da garo sama wanti bari je in wa zin dai suro din
1: chairman ne
0: to ba na ma chairman dai ono sha
2: wa uma tu muni ka ko awre wa zin ari tin da ni man na min baro kamu larza jin ne yindi ne man wanti ya su ji harim larza bari ne ai tin da boro je han mo kir ko na wa dai bu ja wa zin yin ari larza ji
1: ana isiri le man di indiro park yakti a wanda ka ke pal kanzo
0: mana atri wuro mana arma duna yo ko zuna wuro
1: aye no sar da warjin
0: glanyo te da nyas krena jami ma mure za malu yana wuro mana arma duna yo ko zuna nye na do ira mar nyo au dana parak parak luman parak ko nyu no chin atri dan chu yo dai dai chi ngora aru mana e ba assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba san dale
0: nda ba to gliwa
2: gliwa sai kubar alhaji
0: Glow, what I like.

0: gala zauro kurantu sudan doni au pele doni sudan ni doni sahoi mara karangai soro forest kam doni tamando kare ka suye fatun dara sunne nadoni forest kam shima ade sanan zaburo awali ada nan diro boyanzu nadoni shi ci daram doni konkome nbs de she nda so tamando kanda fetere so kurade ma gas doni motale mare so gas doni buride tai so ada tamandana kurade ma kaso chenji kuna yesen die futu doni shi canji do dalala da America da canji zana kurade ma sai farla da bala mace canji zana kurade ma shi riyal dollar da Saudi Arabia canji zana au fal zana ma da na jiro fande kudena da ji sana shi malan jolo wai mana da furmya nan dia ndiro na do ni da ma ta ndia bonu nan dia tamando a wato ne yuwa ma da na do ni yuwa ma da kurade ma tamando ni yuwa ma da nan dia suro program shi ma da bayan turo wani ma suro a wa bayan tana ma da amma do ni shi a yuwa ma sa da kurade ma lado dai gana ne suro tsare su wato din diol waya mana de shima sabur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sabur awbi sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar arasku diow karantu lokto atkal kali umal haji gaji maidu kala kuris doni kuris kam dai ta gaten na katama assalamu alaikum
1: alaikum salam wala gaji
0: ndawa tikliwa de
1: alhamdulillah nda njiro
0: alhamdulillah askara alaro
1: ala
0: Mohammed ushe ke shoro fas kama cima duro
1: nam
0: fatina
1: ana wona leer gana kam duro ma
0: nya fa en dan dire
1: gana ni da fa ba u da fa ni ro lo ma
0: ani nya fa nyen
1: ni da fa ma des ja na ka ya sai tu
0: ja ya da gala Mohammed ngai na de nya fa nyen cha ben mu da hawa man digi da sonye diol do woni mari ganan garawja botoro ngukam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum aya diola de comes waltina nyaa waltina musko fandi me andi abone kurantu diola mana doni 081 4918 1460 ngukam la fal assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah bala gadi mai dawata
0: ndawa tikliya de
1: alhamdulillah sai da tsara mamman ga ba kafi yanzu ma sama da mana ne wakil karanta radio kristi
0: ka kalma mana wuce kin shiro press kam taman kare ka so ya fato da rasan rinye an da fani na ayya mamman nyai to ban na nya fantin ba an da fani na
1: da ban kare ka so
0: ngai
1: bala gaji mai do au ko do ra wa hanga talaya girgira do Siminti ada gauru ada sinjana.
0: Garra ni mindo.
1: Ah gerde nay. Ango ya baya gaji. Dala ningiri wura dala an garu mi kidina. Dala an bangira kamtina. Dala an kam ala jiro ke ya fato da sin do. Siminti bu palle ni yuma nera duno de nera ni arbi tanga nera duno ni nera. Nera yir kulura de.
0: Tawo da ta ambeje. Kaman da wuro lono.
1: Yo. Kusuwa siminti bu hu yugura nera duno de nera ni ania.
0: Kuruma wo ndia kozi na miendi na kozi ni.
1: Ma wo ndi ka u troka wo de yare man bikan to yare wa ga jo mana gana. Nera duno ni nera yir kulura kan yugo. Kurwa ti ka u duno ni yir kulura wo jinga. Nera duno ni yir wa sagarin. To isi duno ni yir kulura lo. Kuma ki nera duyo. Duno de nera ni aro lo.
0: Ala kus ke zade.
1: Ala wo anu klewanti.
0: Ngela mama nira skinya lo kuma gono. Faras kam da botro andro tamando shi siminti ada kulturo wone man siminti shimar kamaro da jiga na ada krizina sound bo kam lai assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: dawa tukliya
1: assalamu alaikum
0: alhamdulillah de
1: angara mamman to angara gar ya so din
0: ngairo da ta majo ko
1: a kala dia wujir ya dia romajin
0: yo ngala de
1: a de to ta a de wujir dia romajin ngala wallahi
0: to wujir to ngai
1: angala umar abi ngora gambore wa cin karfa da kunce
0: ngala umar abi wuce kan shirin fas kan taman kare aka suyir
1: ngala taman kare aka tsayar an da ra kuske du
0: amin ya rabbi
1: tun dawun da kale ya dole shi tun dawo shi kuma kalan shita part bita kun kuware ne ra du fi luka jeon shukuru jarka mai moya lita sindin dukon ma da shi ne ra du fi jeon amma salwan zo salwan yana dofalle yar tulure na ta fali
0: ngai
2: a yokoro a taliande kisana ya studio masina
0: mhm
2: taliado ne se a shoro mai kobo gulcina re ki katon gure na era domain engine amma fallo so kinera yar arasun
0: gai
2: se amma gulcina re su katon gure na era do tindi amma shi fallo so na era do a fallera fiwa
0: mhm
2: a shi doga de doga re domain arasun ga kalajin amma shi follow da naira yaro sun tuna ta 30
0: gai
2: amma kuro ke a wanda shi friendly friendly shi naira 2000 ya kan
0: shi italiya da maro
2: amma shi follow a san mata ya da mabiya
0: yo cha sufurin do shi inda mai maro cha rum
2: a cikin ten a italiya da inda ne ne
0: mm
2: company ne san ma fan a corona san ma fan
0: jere
2: a yo da corona san din jere ya din da kuma jarka mai moya ya rishi a nan gidi na funa da abuwa na mai rayar kudure to fi ya ne kuma fu mai rayar u ya ran rak
0: nan don
2: a da awa buran yar kudure ya yi ya
0: gai
2: amma nan gidi na funa da kamiyo ma ba yar ku a yar u ya ran rasaladin
0: gala arma matin ma
2: ngala da ala andero kusiyo da
0: ilan ngala nyiras kinyana umar habib lok to magon press kam do taman kara kasuya da botro kura de mando taman doni awa falla india botro go kam la fal assa wa alaikum salam da watakila
3: da watakila bana ya
0: kiliya silede
3: alhamdulillah
0: ndufande nduma na din
3: kakala ro munai wade wade
0: kakala don guro munai kakala ushe kin shoro fas kam taman kara kasuya patun da ratun
3: da ita wannan kare aka so ya amma urka wa zina wasu boye ne
0: ah go kamar man diwalum da kamzal yawo da ji sona ya haram ikrantu so ka doni botun da ragoye konyandro da lenye tusumiti chilala insha faras kam da go am control

0: gala zoro karanto to magana fale are kana ron dia kurno zonaro wana jesu ni first come do taman kare ka su yefatun dara tun da karanya kara na do ni sana do ni na do jolo ya mana da promptna ma na de bonu andro taman do chi kare ka su yugutna ma da awa do ni yuwa ma da na do ni yuwa ma da kurade man nangam do yuwa ma da na de andro bo entro go kam la assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ido nda wato
0: nda wato kale are
1: kala
0: barka man dufande
1: sarai kala data ranya babello gora mangure ti ranya man
0: kala dar babello ushe ke shura fas kam tama kara kasuro
1: alhamdulillah ala ande ku
0: gora amir na'am
1: sai da zo ala ti kana
0: abire goro awulum
1: a goro de
0: yawa chezu mana wano
1: yawa ki kafle gana penti gana mari du nyen ala kan goro osba
0: goro bulini la dinne
1: goro dinne
0: yo
1: aureta kapela se anamade
0: gay
1: sob dinne ka sala ke a
0: are
1: tu yoro yoro tulura yo wa si patan de patan de du yo yoro india
0: yer india
1: a ani yoro ti kar te ko
0: burona ndawdo gay
1: ah pororin tande ki para kata do ya ka ko jamba do ji yero satra ne ko kuma ti da ada ada kina
0: yo
1: yo ki kina pro ki paura are ye ze pandin yo
0: are
1: yo wa audo ne ji kana are ti kar tu pandin yero tuno ne kiwo
0: je pal
1: ah yo ki kina pro santa fresh singam are roba ngare tu indina nyura nya kalakan
0: du fali ya larin
1: ah brore du fali ya larin din du fali ya yak kula yin age sai da
0: hala kus kala da
1: salan ke no ba man
0: ngela ba bilo nyura sk nyana lokto ma gono first come taman kara ka su yala andiro bonum taman do awa fal indiya kama kuturo go kam na assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da dikiya
0: ndawa tikiya ne
1: Hello
0: sir. Alhamdulillah. Dufan de ndu manajin. Oye ndu manajin. Pantina. Diola cha pantin bare. Tumangana waltu musko so ndia ndia bujuno kana dia laje ne. So nya pantin bai so. Diola wa mana doni bono rupto yu ya paraskam do shima 08149181460 ngo kamlai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tikila de
1: iliya sire
0: alhamdulillah dufande ndu manajin
1: modu bai ko ayi bani tagma najin
0: ntila modu ushe kan shira first come taman kare ka su patun dara sunero
1: ngala zau ma ala ande taman ta su ayi su ala take zo
0: amin rabbi
1: ala sendau dono kuma zau kina zo kuma mari ala she zo
0: amin
1: gala zau ma kelewanki no
0: ngela modu atiyan ras kinyana lokko ma gonu pas kam da botro blando beni shekelan ngo kur kam lai assalamu alaikum assalamu alaikum aya di wala de ba waltana nya waltane musko fundimia de abone ngo kur kam gode assalamu alaikum
1: Assalamualaikum. Dala gaji mai unda wato kuma.
0: Dawa tikliya de.
1: Alhamdulillah. Uma Umar Alhaji Umar mana zaji de lan.
0: Ngela Umar Alhaji Umar wuce kasa da rukur wuce kan shiro fas kam taman kira ka suyo.
1: Umar Alhaji Umar zaji Allah da Allah mu turku.
0: Amin ya rabbi.
1: Da faru zoro gana karan gara gana class rana.
0: Da wuro lo no.
1: Ah mega do fanta da ni kasu
0: da hakai da ko. Dawa. Do fala do falira ka ngulum
1: do falira ka ala ka sa premia men di da to bala yi men ka man ka la tambe ala tambe agro to
0: agro
1: la do falira to ndra chawa no ngela tamam do ya ma
0: shiri yar tulura wasan na
1: a yar tulura sa yi a na ka kan din na ko sa din ya la di kam ngoro ko ko to on tra ka ya da ogo ma la tamam
0: Amin ya rabbi amin ya rabbi ngala Umar ni ras kanyana lokto magono first come duro rupturo kurwandro tamando awa fal au indima bentro kuren tu faras kam do taman kara kasu e patun dara su ne da karin yana kara go kam laifan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayya dole zuwa wallatu ni yayi wata ne musu kofan miya da bone go kur kam gode. Assalamu alaikum.
1: Alaikum.